0: e wa gba o eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo ko ohun to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nja lare to ngba yawo re nko o bawo le ti ri yen si o
1: alare ngba yawo re re so ntena ye ko tenorun ko tun fa tete ji ko gbe ko jiya re

alipo ye narambi ati wundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiweka basi dia saka uyanga na ngana.